ayan te pinatan si wan chambay ito la bayan ang kinapno ayan te pinatan si wan chambay.